0: wa akwemisa na anwa azimisa anofo so ntum nfa ha na mbanti bridge do bo ha hen papaapa
1: aduma ale ko pone ye otumi ya just na dan na otumi afare yakwa yaba ajo pobu ne ye jin nkwa bebe na ade ya ala clock ne kaka akra tsin ya de men ya no ni bin wa ja bo hen an ke be pepa
2: sono so badama na akwan ni muhina wa sei ele kwa chi sei chen san san na akọ nte ele badan san no kwa onya ama na adu ni muyetu nsono so ba bakwan ni muhina nte ri chen so na hwe ni enu muyetu so ayo ni ya to nsono mu krapo
3: wie ene ye jam fantina gumu no eti abiye no wa commander edina eguafo abrim municipality wa central region wa masam wa modia to dwase wa mobesre said ye sompaka se boya fa to ye ho se se baabi ampumto ato ape baabi ampumto ajinsemu baabi ampumto ato nsuo no moma ye sote ye beba ho ye de cameras se beba ye be video ye becha ene wo mo ho no ma ye sote ye se ye mehwa de ampa ye ko heya said ye nsamso ne sia ye ne ehu ye eti ye de tumpanifo nim na ye bedi hu nkomo nso akwa akire kopem se mpanifo behwe abankrach panyi no wompotem ho wombetu hu na mo ne beboa amabampo nsamso etimi ejina
4: abosoyo kwa ansamfo fomu na quarters control commission one ma sase etu anamobi na woma na moto ndo makopie mu okoforidia takeneka university amara ho samne se woma chira de sua forma akoma ko edua yesu se woma nam kwa bone so eton eya enyoma chese ansam fata edema de sua fo na na woma chira se elsa se week bi ekoso won di wose woma ko wa woma ente dodo no wa woma bon ebi nsusu di sa ice cream no wa woma suni woma ban bi ne ne bi a moyeye no eyade se ana no woten enji wo mo ba nan ko school no yese wo mo ko pe bia hwe na won mo kasa ice cream ni so bolo no a akoso wo school mara se anyam bia no san ene mu nsam sitie wo wo kwodo ye no mo kwoche akoda bia wanyam finhia na duo no miensa baba wa ni din ne Priscilla tete na sa Priscilla tete yese won na eya gang leader wo die ni mu a wane mema makuma kunkono womu yesa adwuma no enti wiyi womu kwasesa no mo boaboa no ana omu adani mu dia fra so boro no no mu dia ye ice cream account de mo kafra enti dadadadadada wudia enna mo katre manase frem wudim so wanya de papa bi na wudie se na wi nkua ana wonom dia go wudie nim wo ba no ba wie no no wayetan yete wente na rennam school nim basabasa ana womu kwachire sa Priscilla no womu chire no no kwachire sa nyono nkua emema nan bi ka ne ho a wanu wamu na yasa hajuma na wanu ne di mema na nim ya wachira mema ni bebia wame tumidi ya fifa fana chese wama ton saa ice cream mama na ye ya da da nkrofuo enjabu siya mwame Facebook no so ene da suwa no ice cream ni ni so bolo ne drinks enua wamu ye yasa wamu kwa ton di ya madi siya fuo no ena ya kwa chere wamu no aka wubia menei ni pa mkono ya akoda ya wanya mfinshi ana diyonu miyansa Priscilla tete yi waka hubi yino wama chiri wamo ena na quarters control commission for elba mani ya se saadi ya nuwa ayako suwo school sa wudu yomono ayadi ya se anu ayaya depa ene ya nuka hubi nama ya mebundodu anuwa esay wabu wanma wanyade bako kana nope afe waten wanti efri wako anuwa tomu ntentayi nuwa nabrabo nina asay na ya basa enjondu wani msu wakoto sobolo anasebi wakoto ice cream ana wakoto tofibi nuwo diye seyesu sisena niyo maboni ya yadi aframa ni diye ni niye na msuntino wamde kwa kwa bwame school sa watuwa ye mungu kwa dasa siyedi seye juma iwe ini niyo maboni wo school msa mwenye hawe ye pa na eneya na mutuwa na wanmutuno wamde beko bebi ya njisa ye wajwini se wamu usku mudie wamu nyenruwa enche wambeduwa na safoni nyinada wachiri wanmogum
3: Endpoint Homeopathy Clinic Dr. Dubwatsin ena enuwe chi perfect baby diapers hajia special local foods ena kasa natural mineral water energy ababa emi ede prem to break asie bono amamo nti we se die eya ho yie no afie no aduane wo fie nedi no aduane wo fie nedi ice cream ye bi wo fie obetimi aye obeto abonte ahwe se eye trusted vendor ena wo to die free ni nchan na se ni pa wo to free ni nchan no wo wa ho to so se sei sika ni brewiase ye hu na mi koto ice cream wa na weed eshim marihuana we nyina ya se me kondo ice cream a na afa mi wi a mi huan se menu su brime ana se bibia tia fo meni so ade ya medi ice cream mi di ice cream wi ya na me honam ye me no me no me no me no me no me eti se de e ya hoyie obo wa mpesi bi e wo fi a watwi nkontomre bi na ade ya wo no na asre na benkwan so ano waye na omampanyi his excellency John Dramani Mahama Gusua na memu edi ne dwuma yi ye wo agencies a hodo ne ministries a wo so e hye no se na nanu e na ebe pie mu se omu di abetu dwa say ye di bibi e fe na pre export verification of conformity eba na sa pre export

kura because owura mu sisi an odna bebe agya bebira to agu owura mu bebi kura sia ha ya sem

Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay